ngejam sebelah si garunan kupi. Oya uwa keni bengi kene amanopa.